0: masuk music video ala isi album semar mana pan wang ong son son sabsu apa orang si bidun tak pumat ni Filipina kita selain mang kita tizi bu bulan tala bang ta nang lidang vegi nang rap dun lo jelo pumasir toh pumat sabsu role dun lo dah amasi lapula ben kosong dong film long bang sini ni mana tak cici ni ni lah bang tani li lun bang tening topik kan lun pan bang ke la ben lun lyrics
1: tenang li ki lun ceng alun mate ka bonda ceng alun bang e kopi bang iklo
0: alam bang ni tum ricu he di long ke bang ke da du asamis tum he di ke jene bal tiwa tum pun la tum da mena alam tek ti asamis alam sining je ngene ni ta asamis medium sik dun amasi la sud bang ke kadu ka vita asamis mani li si asamis pensi bunai jeng asem nateng la fas lun bangge ekhon hiya ke tumi dudukhor gorila apun buli bhabi tumi anor hola ang parke laso heri long lo ekhon hiya puwa ke share long adi asut ke sidi galilam ke share thulang ril laso ke share thulang jubin bandani le jir palun lo so lun nili fas lun kilun cheng lo nili tumarong harosti puja dolo Harusuti puja amat ada glun lo la suhut non karli tang ex minister sumrong hang alangli EM ke hai cheng ngin kan lo bon amasi ada glun lo amat alangli bang ne ilun hut nang lang dun amasi alangli nang pulo bijoy nang si solun ke chitok ma o kalang sa tenang penap de hewang tadi nang hang lo amadi ta dam lo amasi alang li pulo jirkon bag donang long lun gel tok do amasi do sar son son jir phojir chok do asami sulun o to kon manang ji nang chingkinoi ghati long ne poisa bang ne nang ripipo bolam lo ha amasi gela jubin bande jir palun amasi jubin bande ni lela sami ke nang Ohomia, Ohome to my John Motai, who
1: see Nilikitok alun lo la.
0: Nilikitok alun lo. Masi jubin hante jir palun lo. Masi lapu lo, lapu wang bom, wang bom.
1: Ang tela nang li, ki cheng sisi ki lun alun jir abang nang li la radio nang karju arada tumo panasap so parju ijima.
0: Asamis pinak lo pot ke cheng sige.
1: Oo.

0: la solo neli stage long kilun ceng hula harus dipuja hula mana lip ayah abel lo cuma hari arna plang long alang ni tak ciruong solo si neli rong sora akang hon akhir jume neli long kai kido pasi neli pu unun deh tek tek tek rat si reng sai pu pasi pulun bom dun bom dam bom lo ya jarni jujur lah nanta
1: curo lo nang li jume sen alun parju po tangtel mope nang li pulo nang li ceng sisi hut ke nang li mena si kacit tok mate nang li mena kabon dalun si kilun pu tangtel la nang li aprang pen non an kilun bom ke nang li mena ang si tong kacit tok ma mate bang ke tok alun ta kilun la pusan ta dodo ma
0: 95% ke nili mena alun si jilun sa de 5% bag do ke karbialun ke banglo nili la mantu si bangji film bang bang pilun ke ada nili omanai pu first rang sina serpo ever la talong lo taksi 95% nili si lyrics ta chitok te orta nili si jipi la bang ya aglo
1: tang te nang li kiceng si kilun alun jir pen non pu an ke nang li jir ko an bang do ik po nang li ning de ima
0: aso jir bang hadi nili ta nili ning ave datti ta faru si gi so silo
1: tang te la an nang li lun sarang bong pen nang li ning ka ching samun chot alun jir bang go pipi bang iklo
0: ini ge anu tin ta un ge tok lun ge lun num an ge amena ge aning chi dok side lo he ta nili ban rat hari nangkar jupi kubangela kang hon la niseng vedover la bang puten ilinon anda cilun bom lang no stage tamie
1: non la radio nangkar juduna tuma fan nangli la soalunjir bang sab so palju ikima
0: kang hon la

0: une nebom kuru arani kansan.
1: Jumi piglo sir, la pen churolo nang lila radio nang kar juduna tumapan jumi sen alun ga par ju pot tangte adun chu chithanam ik chulo nang nang lila marjan ka chipar janathon an ala marjan se jami chithang pik pik la pen muni te tumta aning dok pik pik la se nang li ka chipar jan dun cheng ala marjan bangge ko pie bang lo la pen comment tu ning kan lo
0: la bangke mantu sivangji pulo director bangke bhaiti inti dalang si concept gute ya film dalang si ketok lo producer bangke amoji ronghang la bangke 2011 2011 si chen lo la suhud bangke ni tum la cinema hall long ta 20 rupees velang ticket itu ada bolong ko majilong ini itu bolong ko majilong karbi film an pen first lo paklang ta mane ka paklang ceng lo bolong ko majilong hadi tani tum ni pli ka paklang ni pli ta agdam ra an lo lang ferara nang ching hon ka berat la so film bolong ko majilong masi 20 rupees a ticket pen si 5 lakh 2200 ko an ne le budget lo only 20 rupees a ticket pen hadi lalu plong tang ton lang fer si lang wa lo bon chora lo lang ferara do adon nang jidun pulong te
1: mo pen nang li pulo nang li ka chipar jan dun cheng ala mar jan ke mentu se wang ji la mentu se wang ji pa la mar jan nang li su ting tang det pen a phi la kari li sa hu da bang nang li la mar jan ka che lang cheng la pusona hur ke nang li go pi si ka ma tha lo
0: pusona hu ni li hata golong ko ma ji long lo nili hata rul kding ko li asap so ju ta di ta da nili pai ta do abasi ni ke thang da proud feel ge abi he thala ne pai ban ma singim so hare lo ne la bang chiru hare lo hala bang
1: pudam er lo polote i sining karong la pusan nang lila mar jana long ka che par jan dun awar sa ya bang ko mat sinang phanang ge pila
0: ke ching si ke la mantu siwang ji long lo amor ji rong hang lo kang par ke la so phi ge ni le film me claim dun nai ke Paul Hansi, SK Production. Alang lita lamar jan long, production long, halo mundun ki ong nai ta. Lapa ni li, lamar jan kece par jan dun ta. Nga la dete, tok jir, cine production po, son jir tok bi. Ni li, menak kasu ting ceng hedi. Halalo.

0: chè lèm bình đặc.
1: Em
0: sẽ bây giờ tala nè là sở phim phan đi tâm quan là sử lạc thông ra 50 là sân bác sĩ đô vôn là nên sử bụ bạch chôn rồi.
1: Chẳng tiên là bà liên bà lô à là mà dân bè nạc cặp rách nàng lì gà sư tinh đun ăn bông bè nàng lì mê nà gà bòn đà à scrip à story là bù sơn tàn đô lăng mà.
0: Nì lì à là short video đi short movie là ý xí băng kê 12 hours bù. Đang là tàu lăng sô đặc bằng second long hồn lò em bảo kê xí kê bộ YouTube long đô
1: tang te la nang li ke karbia lun pen an pat ka prega ke alunjir asami salun la pen hindi alun he hui la pusanta ki lundun do ma ka bi a ke na alunjir ta
0: missing tum long jir lundun la missing tum alun par ke asami spugela na rodali la tum heri la la tok jir sine production long bang ke long lun ke la asami lo do missing do lo ang parke tiwa tum lun tha pomat un edet nili monon phi war sai long plong de lun dun ge ning han
1: mo pe nang li pulo la karbia lon jir pe nan pa da ka pre ka khe lon jir ra ki lun dun do pu tang te la mi singa tum lon jir ki lun dun long lok e ko son a war sai se ki long dun lo la da ke
0: la mi sing tum bang ke ni tum jir pu nu do masih hala bang sinang birta lo son son don jir ni lun thek ti dei bu lo thegi okay to try bu ni bu masih try dun lo thek dun
1: ah
0: lam buji dun de ta mi hadi
1: comment tu aning kan ne
0: la bang ke non ningkan tro prang lam lo
1: nang li lun ki lun la pen lam arjan ka chi parjan pen an parta aka pregason ko pen nang li ning ke hang son do iklang ma
0: lun kilun lapen kuchi parjan mangela ni ning hang he di ta to ko pai long du ko lo pot jilla lo ta la lo non bang ni le music la ji tu compose music ke se lam di la suna tu sin li non bang bc ke poro chi pi lapen mo la so phi prang pitong bang jine aso ateng si li du nang kok poke nang ko thang da belang la music pen badet ke
1: tang te nang li ke ignu ta lun sipo pen an par ta la mar jang ka chi par jana na thuta ke thek ser la pen ka chi paduk pik abang phui lo la sinang li mena a studio bu hei hui kang pu ji awar sai a son nang li akim mang do ma
0: ni li studio 2021 ni li dipu jing pu la sap su he home studio setup he de amasi la lo pu wang bom lo amasi non bang ke ni li inglong chirop long sin ni li non studio si setup lo ko pai ki me non la Biswakarma pilong de opening po ni li ke mang la lo ta la so ke mang ateng ben la bang tanang chun pilo si pijo pijo pen at so music studio lo he de lon gilun phan do lo film voice dab phan do lo ba film music phan do lo luna music phan do lo mala audio section an bang ke ajata do er lo
1: mission lo sar nang li ki thanda malam thi tang ten nang li ke langdam er lo protip nang li ka chipan duk pen pinang ananang e ke long la pusan ta do la si la bang so nong e ke long ke ko pipi lo la pen ko men tu por hot lo
0: ni li rangsina sarpo award ke long cheng mang ke la luna hin ke mantu siwang ji bula salamar jan long lo first rangsina sarpo ta pipi cheng aning kan lo la dak long lo inke aning kan mang tin ne lo ta non mang ke 30 ta bak do kok lo bon
1: tang te la nang li tum parlin parlo ala mar janta nong e ke long best film award
0: kalang
1: la solam thi bang nang li thanamik ji ma
0: choro lo nitum che paddu kali lo busi ma thalo tum ka to gobeta che paddu golo nili group lapen actor actress tum ka to gobeta lapen ka to gobe anta nili hin pen choro pikan lo nang li tum amboje da ve pin men name kalang tum por nang che pidun pen lapang so parlin parlo la nang pachun pidun thega pot choro lo alang nitum ka to gobe panta
1: nang li lun jir ke chit thang pik la pen munira tu maning hang pik pik la si nang li jong jong ke nan ne concert la puai hoi ki bidam la puson ta doloma
0: ni li la son program i kuri bang ke nogao si ne do nogao long 2013 14 malam lo bon ni li hada tin bosor lang ni li ching hon ni do ni do prosanto bu alang li si gitarist alang li nang han no bijoy dah bihu dah lulu nuk masih ni lihat dah tin bosor bag tu lah datum lo ngecar li dun lo masih

0: pini suar lo seng tong pa jai mega long ki phir ki thak na thu karbi suar lo tuma seng tong ko an thema la so phu thak chi than je phan pura karbi suar loang bong pe ki thak thek ser la pen pe ki thak pena jok hem tuna long ka char chak dun la pen alle ka chi pa du I alon du jot abang phi phan si pini le tum chu pha phone iklo alang li ke sang pira da teron pi phen lo alang li non mamat birla longking hi rong along si du bom la pen peri ki thak asim ki mesena joksi alang ki thak aperi haning ki dogobang du u ason se thek tam long la swa joksi alang hem tun ke kulat ason se cheman lo la si pini ke alang ki klem ki dam pe ki thak apu thak la pen pe ki thak pen kachu jor kachu lang pen ku ana le che padu ithek ma la so pu thak chi hu chi pu je phan si chu pha pon iklo la se ka prega lam che thanam de prang radio kar jora da tuma phan kardom pa jir lo la pen nang phan chata me kardom nang pa jir lo ke hai pi kardom
1: kardom
0: tang te nang kunat si pege thak acharli dun mala pen comment tu pen sen pege thak mala so pu thak radio kar jora da tuma phan che than jima
1: kalang a hok lo nili nili men ke radha teron pi nili kidu ke berla get longking hia rong si nili non mat ke kedo la pen nili pege thak cheng ke thak cheng ke nili bi hek pen lo nili arta ningkan krip ho lansi dola stame hala suhud nili school lun bomahud school suti det lo pulote nili paitum therang ki thak along pen si nili lang dun po daksi untik do dun po lang dun po la so pen a phit si nili nili pai atum ke thak a hon si ke padum tang pon en pon joy si ha pong rep na thu si nili alat nili pai tum ke thak a son thot nili kiran ka chong hudam ke thak ka charli dam la pu son pen si nili ke thak ke cheng la pen a phit abang ke nili la pu si thak bom lo idea ta do bom lo a phit an bang ke nili pai atum ta nang ke thak ji nang li ning hang e hang o le pulo tang te nang akil

0: idoy la pansi do ka chiwor therang along bangke
1: kala nate mohet e koratherang ta menang li thak palam chithan lo koratherang ke gumen tuben senang li ka charli dun lo
0: aphit anabangke nili la pusi thak det lo angke kulat hai kachung puji pusi nili ning matha bom lo ho aprang penta sita me charli bom lang amachi nili kulat hai an kang puya phanwangke nili pai nili po tum an sita me nang khroi dun de nang li charli nang la pusi nili phanang pu amasi kulat ke dulong polo tangte nang lu thek the de ji pusi nili phanang pusi ta me nili arju je de da matla sonsi thak mare lo hemsi la pusi chojor pon bom thak pon bom la son long ke apia mang bang ke ajat ajat amang sita ni thak lo mi e seleng amang thak de pen na philote lujia mang pusi nili phanang toy lo la pen nili thak bi lo la pen hijab amang mira pu amang la pen pine kijir amang pula po hai si nili phanang toy bom la po san si nili thak bom
1: kala tang te wam kok bang ke
0: wam kok abang ta nili thak bom wam kok abang ke nili ajo jo si ke thak hala su ho da bang ke wam kok ke thak abang ke amriya so wam kok si nili ke thak dun ceng apo si amang ta ding pik pik la pen sung ta sung pik abarlim ta do pi
1: kala
0: ke barlim a pharo an ando amriya so wan ko ke anke ladak ta amang pia bang ke selenga tai pason turpo la so philo tangte theng pia rong si jire rong si la pu mira pu pu pado chen chen chen ason si nili phanang thak toy bo la son si nili thak bo ma pen a pia pi ke wo so me kan ta nili rip kirip na nga jata thak lo la pen ala son a pi do ba me ka ve pi ni a hi ki thak ason thot thot sita me nili phan la wan kok nang pa thak lo la pason si nili thak pi pon bom jor pon bo la pason ja si ni klem bo
1: kelang tan te pu ho la pen choi hong thor la hai ta nang thak bom ma
0: o nili thak bo choi hong thor abang ke nili pinang an thak lo a jacket hai ta la pu kor therang pen si nili thak po anke hem si nili roi po la pason si nili jor bo
1: kelang
0: anke akilo ke risomara tuma phan pusinili chini dam la pen munira tum nang ke nam sita risomara tum si la akilo ga bang ke ong dung tum ke nang ke nam
1: kana
0: ke akela pen akaprek kaprek aki akilo akilir aki ik aki er ta ho akaprek kaprek atum ana bang ke nili phan pinang an sar mara tum si order ke wang wang pola son si nili thak bo
1: kana tang te peko amang nang ge thak long tang go bi pia peko amang se mane munira tum ka chi hung nei ma mate e nang ki nam bang ke ong nei mate la nang thak pi tha punang chu toy bang ke ong nei ke ko pi pia mang lo
0: non mat ke nili phan ke ke ong nai ke hijab amang ta do ge seleng enge la son mira pu la puson hai si non mat ke ki ong am pen ki jira mang nge wo so me kirip la pahai son si nili phan ki ong nge wo ra mamang si ke pardon don la son si ki ong nili phan ke toy
1: kala na churo pig lo ku pipi ya pe mang si thak long tang ma la so putha ka radio kar jura da tuma phan ke thana pa jir mia pot tang ti puthot linali phanang kar ji dhukang tung pe gi jor mo pe nang le je than lo hemalong ti bidalong le det an lo gulat along ki bidam ga phialam lo hemalong ta me bilong le thap tang te phrang ban se bang nang rai at ti pa la ma son la si la so pe gi thak pen ko an le chi pa du i thek lo ma la so putha nang radio kar jura da tuma phan than pon ik che ma
0: than ji la nili la so pe gi thak pen abang ke pinang an nilihem tu na long nili pinang an nilihem asor long ka charap dun long dulo lapen alita nili phandu lapen si ipak abang ke nili alang alang tum jong si pak thom pli pho la son si inu ramunit nam ponde ji pulo tang te nili api amang pen lang pen abang aju kitur pen lang pen po jong si la

0: dun lo pupen ingki ka pangreng asai along sigi lang dun po se kuson se ingki ka pangreng nang li karbiang long adang along ke tek dun long lo la so putang nang li thani jima
1: la lo da karbiang long lo ni li la ingki ka pangreng hin kana thu boreng orse ka chuklam dun pen ke tek dun long ke la po hin lo karbiang long lo ke ingki ka pangreng plong te tum adon tin da ka pangreng ason sinum tek pon lo
0: kala
1: te bon sitam e dak itum isi lam the do je inkiana ve inki chupang reng po a hisab teng si la leng tum bang ke inki chupang reng pina athema a sap sap pen si tum ne ka chupang reng matem thang kichu wong of han si tum la bang ke chupang reng chot la pen isi isi hemtun isi ka chupang reng unji han si jitu aja kong do inki ka pang reng along hala bang itum penang antum bang ali nonanta chen thek thelang pusni li bang thek dam long la bang ke
0: ho pen ho pen la tang te pu a ki hai pi non head jong nang li anong e chipa long dun lom best farmer award so nong e kupia parman se ki long dun lo
2: da bang so pu thak bang ke la son hello ni li hada da best award anong e sri kerchar department pen sinil phanang hang si nang pipon lo sitamin akam bang ke ni li ke claim ke inki ke pangre
0: kala
2: la inki pangre pen sinil la so award ke long dun lo
0: oh kalang de
2: ni pipon lo
0: oh kalang kalang tang te ake hai nang li tuma department mate agriculture department pen inki ka pangreng atuma phan kupi pia var size ki pilo la honang li
1: department ahin pen langdam long da tuma var size ki pon ki do lo te bon stame ilia leng tum bang ala is systematic ateng non da tum bang non da claim pon pela ilia leng tum bang ke ha phisar phisar ni pen questions inki ka pangreng ma haso tang son da bang bom lang non da claim bom lang ala mang ke chathanam sinang itum bang ke la hembiriar lo itum sabso la inkian ke do pensi itum la bangge chupang chengji dorde pho phere tum hanan nei itum ako rung rek dam sia ko tum pangreng pon thuji la son pina amasi la inkian pen ke da pangreng pangreng ponang pote ma aku inki phan ke inkian ke melo ke menaita te bonsta me itum chpa doron e athema em thang jung jung pen rang tum inkian ave rang tum long la sinitum department a hin pen bangke je aninkan bang atum ninkan sek ang bong itum jate batai thok thoksi ba batai ke ban alang tum ka pangreng ponon jia phan tum department ai hin pen alang tuma phan inkiana rong a klim itum langnam nang ala bang ke ala kinchor pulo tumla department pen ki pula bang ke serup tapu tebon sami di arlang pen ke bang ke kinchor a rong busi pu halso a klim na bang ke ni tum department ahin pen sila bang ke pipon bomlo la pen ala inki ke pangareng aja tona mo khatani mla bang ke pipon bomlo la pen apor pen na pon tumla inki ke pangareng a heman tum la bang ke pipon bomlo
0: tang te pu aki hai pi inki ke pangareng anong es ke long dun na po se chining tung duk lo ko anar ta pen se inki ke pangareng je phan mang ka heman ma la pen ko anar ta pen se ke pangareng ma la solam na jithani ma ta
2: ahok lo nili ke inki ke pangareng ke ha panang an la ridun pen ing tong hothek chit athema nili phi ta pangreng o nili pa ta pangreng o la sala so pen ta nili pangreng ing ke an enun bom pen pangreng lang on bom na son lo la sin non an ta nili pangreng bom lo nili bu usmar la non la son ing la anang bom ta nili non an pangreng iri re la
0: kalang
2: ema nili ni hang pa me ki pangreng ki
0: kalang kalang de e tang te ke hai nang li tuma department pen la ing ki ka pangreng an ing ke hang atuma phan ing kia chili da pig ma la ho
1: tum department a hin pen da la bang ke pipon bom la ing kia chili da la bang ke Ladakh nangli nangkar jupon pot labanga churu pon lo ko nili isi pachni pontu rara phan je da nili tum ko anma inkia chili customer pon labange tum karbiang long arlo andan tum padorne thema dak inki ke pangreng a phai bang do pick te bas pangreng chom chom ma jone non jong si ko mane jong si isi ke reng ia war sai jong si semarin tum bus tum inkia chili ka semar pen ta me tum labange semar on langdam sinang non inkia chili a don non ili nong se suri krenar ke la si ko mane bang jong si aning hang do prong te labange inkia chili ko son ka semarang jimal bangge department ai hin pena sab subak nang chali dun pen alang tum jong se smart department ai hin pena bangde en pon thupo la pena ko rada phan la bangge dun pipon thulong po
0: la sona var saita do
1: la sona var saita do ji
0: tang de ku pi pe in kia chili se nona mamat ke nang li tum long ka birti lo ke hai
1: non ja seme dak tum kar bang long ar lo ke ilia leng tum ke in ki ke me achili si jasmet ke hang thema ai in kia jat ki do la dak tum langdam senang in ki ke me do muga do la pen la malberry plomate la inglet a rong pen ka pangreng angki la pen isi bangke tasar angki la tasar angki la bangke tuma khermi se pangreng reng la bangke la pen areng a along ka prek entu la bangke pangreng pon ne la bangke
0: e tangte ake hai pi inki ka pangreng pen se behek mentala se ki klem pulo kunanat pen se inki a chili a chipalong lo a prang la pen non ke
2: a prang la son hello e

0: dunde pong de la banque la ang bong lom tum yok si pidun de la banque in ki tum da choche de ji la banque
1: oi oi
0: asi la hai a sap sap alam tum la banque tum chelar ponang ji
1: oi oi oi
0: non ili aling tum banque la pukal de la in ki an ben pang cheng po dor de po pe tum long lok aling se kar kapre kar vo tum pirong de ti
1: oi oi
0: asi hal so bang tum la banque tum chok chilo la banque la banque tum chelar ponang ji la banque asi komando si ki pirang ji ma la ke areng ka che kor lu a hut kalite itum ke cheng si ke pang cheng ning la banque rup har kong arvo kalite kinchor arvo la dare tum in ki an ke me arvo kipi labang sikeme thu sta inki an pida da phi kapre karbo kipi labang tum sabso tum chini punang boko so portum pinang jima labang ke
1: oi oi oi ndang te ya kai pi inki ka pangreng la me lipin nang an chitan lo pot si non bang ka le lam pa chitan se nang inki ka pangreng ko ana le du lo mala so lam bang chitan ik jima ta
2: at kalang lo nili ga chinya teng bulote inki ka pangreng son thot a khiti ge long dap ke ave a the man nang kala na long ta ningarong pi la a so penang the bom nang the bom ga chilang adap ga ge thurlo te nili ga ka pre kam klem kle prank in ki si chilang go prangi in ki han chilang ya ko jota ha ke ri a ke beje ke sang ji huse ta in ki phan lang gang da si sang am ji jo la son an si ining ka rong du hada
1: oi oi
2: la si che klu jon a ke ti bang ke har jang ta che klu jon pen si a le long lo cho long po
1: oi oi
2: oi la pen ke itum in ki a ke an ki ok ta cho jor long a hom da chu jor lo
1: oi oi
2: min na ta ko an lo chu yi chu lo
1: oi
2: jo la son an a le do sini le ge thek lo la si
1: a ok along i lin ko an lo la hon te a ok jor ji pulo te
2: a ok along ke non ni li pai kari ki pian bom ke bang pai kari nang ke an bom ke i lin long pharo pli
1: oi oi an a hom a bang ke an te
2: a hom along ke a hom ki mi pulo te suri si lo la si a ko non ni le pu hat bazar dukan be the jor bom bang ke pharo ner ke ra phok ke
1: oi
2: son si pi bo
1: and ador do lodi tangte ke hai nali tum de inki pangreng pulome te nali tum department penta la inki a home bank nali tum ku pise ki claim ilo tangte
0: mitum inki home la banke hala pila pu ho so inki home tum la banke akon tum da jor de la banke tema hola actually long semar ponong de la banke pila tum hala inki tum amthas tang ta la banke je hala sunang ke te bang de la so inki a home banke ke jeng phan pe pala pan me de ti la banke
1: oi oi
0: se ko putha nim da la banke jor de pola banke
1: wa ok ta jor long a home da jor long son di
0: a ok la banke tum department de la banke tum jor long de po ha de ma ha pen si tum apli pli nang man po so apli pli nang man pe ne de ko hala tum actually hand tum nang dak nang man ko dak la banke
1: oi oi oi
0: se dang tum hala a ok banke tum jor long le lo la pala inki a home banke la lo je la ame thang si inki tum nang ter ji pola son a por banke la inki home banke jeng apa na quality bang me made it bang itu mako puthot nitu la bang ke si kunani kulad long stamina bang tum jor pon pola bang
1: oi oi oi oi dang te a ke ai pi non an ningkan ko an loing ki ke pang reng tang pineng an
2: pineng an pote ni li ke ningkan plikera pho bakke ni li pang reng lo
1: ki i phong ka pang reng chi ki phok ke pulomati lagi chiklu yon vet poke
2: chiklu yon vet pen lo
1: an la i phong la chiklu yon ka pang reng pen ko ana le long lon te a ok pen a hom pen nang ke jor lo
2: ni li ke pang reng long ke la pulon la chike bang la mo pen je ke plike phoke bu bang ge di me thang pang reng ba la an ati man o an edatiti sita me ar nang pc ar nang hini an ke long he
1: oi oi
2: silin thong ke lin thong ke ra pho sita me department na tum pen ang pilo mo pen ni li suri ge thom an ke pon hor ke di
1: oi oi
2: 85 kg san ana og lo
1: o ba du piglo he
2: la pen ga hom sita me sardom nang en lo department tum pen e phoy ge jor dun sin li lin thong ke
1: o ba
2: lin plike bra hin trok ma a poisa bang ke suri thong ke bra haro pli
1: lage phong vet
2: le phoy ve si department sor nang kang thum lo hem a ni li pang reng ke phoy mane ke pang reng ke bata hin ni ke thom se ke pang room la sor bang
1: oi oi oi ta me la an long lo jo
2: ana poisa lo a hom a poisa nam lo suri thong ke bra haro pli ke
1: oi oi
2: poi si ke deng lo
1: o tang de la ning kan i si ang bong phong ko an pang reng un an ten ang la ko an se ke pang reng
2: reng ke la chili ke long le a ke do ka vet alam lo
1: oi oi oi
2: je batai trok si ba batai trok lan an ke kan si long pang reng lo
1: oi oi oi
2: adak agep do ko ti mati di
1: oi oi oi
0: ladak neli nilta sosorang thanun tung ho
1: oi oi
0: tum jong si jon pharui si a pli pli a chiliati jong si tum pang reng pon plong te tum hedi tum jum nai pen busta me tum lin phokep ang ki ok tum chu jor long lo jon pharui si a pli pli ati tum jong si pang reng plong te he
1: oi oi oi
0: ki jum nai lo a ki ongela pen bat lang he sa ki jum nai pen samela bang lin phokep ke la tum chu jor long po non pinier ni hi thilong jong si tum lang nam long lin long si tum la paikaria dor pen la ke tum pharu phil lin long
1: oi

0: dun pe melo.
1: Oi, oi. Tang te po ke hai pin. U ve ki mi to ma phan he in ki ka pa reng pa thak na li go pi thaning tu.
0: Na pu hen lo ne li than pa chi ning tu dam ning ge hang ge le hen lo. Ili tum la bang so sai ta klem pe mi te I tum phan a le du.
1: Oi.
0: La pen ge bang phu tin le tum gormena war sai ki long et la pu ka li. Si ta me hem tun long ge li che la na dun pe mi thek nang ji.
1: Kala.
0: Sumar do hem puriar pe do aposi le bang so sai da klem pe me pang nur te al le theta pusi ni li par jung tu thani tu do ka be ri do nang kar jura tum pha le pe non ove ki mi tum pha pudam bo de ni tum ge ove barim lo
1: oi
0: si ove ki mi dum ba ni li thek long la an ning hang bang avi mane ka pre ka sai si klem he si ta me me sen lo ka pre ka sai ki klem ta si ta me Mania bang jong se aprega sai long ta awar sai gi milong de det pulote la bang so in ki bang reng awar sai lo bang ta klem te hem tunisi ke reng I bang reng u so lam sinili da ridong kar judu na korte pe eng jira mu mar dom phantani li hin pen la pachini tung ge len lo
1: oi oi oi tang te in ki ka pang reng alam ili pe nang che thandam lo ga che thana ni ta do pig lang se ta me ya por alam do por se pini ke le tum la da kan le rip check lo na tang te la da kan le tum ke wang a pota mi na le tum handa me akiro nang pilo akashwani di phu hin penang le tum phan kiro nang pa jir dun ek lo
2: kardo
3: la pona por nang itum rong rup ajai mek ang deng along pen inki ga pang reng pen koson si ali kachepa doma pu aputhak agriculture department along extension officer long kitimung lapen best farmer anong I chepalong do na bang phi hana terang pi lapen hot bang phi helvin intimung pi atumang bang chihu chiput arjlong ek tanglo rong rup ajai mek ang deng along pen ki lapon si kang tonik lo laki akashwani dipu non studio por por phai phora mini thongke pleng da po la si delhi pen ka pachitak ingdeng ingkoi asian games surihini ra ingkoi ra truck highlights mati angthon arjlong ikpo

lapon apor nang litum hindi lamar jan alun jay mek ang denglong pen ason son alun arjulong iktang lo hindi lamar jan alun jay mek ang denglong pen ki lapon si kang tonik lo laki Akashvani Dipu non studio apor por phai trogra minute pli kebra pho playing da po lasi guwahati pen ka pachatak assamese alam pen santhyar anchalik baturi nanglitum arjulong ikpo

lapon a por nang ditum karbi deadlong reaching hon alun ajay mek ang deng long pen ason son alun arj long iktang lo karbi deadlong reaching hon alun ajay mek ang deng long pen ki lapon si kang tonik lo laki akashwani dipu adun tu asamis lamarjan kali alun ajay mek ang deng long pen kecheng si jubin gerg lapen Anindita pol kilunalun arjuik senang, alunalam ti paswa bolise.

0: kenapa jadi nang jadi nasi lebat lang tu marul tepik kelima di
1: kalau
0: non kita tentang marul bang kamu penang di pulau penang ana organisasi no tum lapen penangan student sa tum dapusan belakang pi 20 tang te ilitum kadu kawe arong rup pen turpak pulau tang te ilitum kenang si ana son ablada bang kelong long ji
1: long long ji
0: ante alang litum kopia posinon puta aning ke hang abang awedet ma matang te ka phrejuk son ke dokok ma kupia thesi alang litum aning ke hang pen pisibang wedet ma labang solam te lang damlo putang te kupia pot pusina le puji
1: awareness ka be pusi punang po ante ma abatai tin le blood donation camp kori pusi ta me non theklong lokes e tumanat pen jong si blood donation camp kori prote ke wangi hut ke wang pek ji a pharo bak wang po ekdom blood bank long munit mane po an jong kang ni adim ave karja ba dim ave
0: sita
1: mu la abi ki pia por lang damlo te a form ke fill up lang damlo te inkoi ra pho mane amunit tum la so a ke phere ba aning ke hang bang hedi pan chi control thek thela ke phere bang ta do aru nitum ni kam lo abi pinang po bang ta non ta matha tip thek the der la
0: ni hang ne turang kang ar lo la puson sufficient blood ke lo mate dor hu pen blood ke long lapen kenang ji ana poro hot muni tumar avi ke pilong lapuson pangbadam lolu putang te konat sia ke menai ke theklong ma lapen konat sia ke no nai ke theklong ma labang salam the puje ma
1: non district a hisab pulote Sunitpur district Nagaon district latumang ke meu Golaghat district latumang ke sin meu blood donation camp regular do aro mane munitum la safar nang ne blood avidat pubang aro non state ahisap pen pudam lote tripura bangke top long sidolo a thaksi lola tumanke athema tripura long bangke la chief minister amithang matsi la so kam ke deng amithang matsi non anake sar pusita me no anta mane amunit blood piver aninkan wang ta lage blood pi aro chief minister inu jongsi blood ki pipan wang pa prang pulote alokot tumke enita nang dun po alang nang ki dun alokot a minister bange tham nang dun po a minister alokot pulote a worker nang dun po la so na matsi guti a state tumta la so a kam a phan ke mane chirung u la si tripura west bengal la tum bangke a sin meu blood donation anat pen ke
0: esona lambang ladak pa ji minam senang penang an ajir ke dinga prang tum thek long bom lo la gel tum hawar kai ta thek long bom lo kiso bang jong si A positive nangji pulutang te blood bank long talabang so biya beda tahai mene. La puso na kesa huda bang. Hala A positive amunit ato mapan kiri ta sungkrung diti. Tante la puso na kes nali ladak di possible hospital long punon. Kupuso na sonlo labang so arjal ka thek long kupuso lang thek ka thek long.
1: Non ke ni ke blood nahi pulute patient na blood pen first lang nang ko kopi si ke nang.
0: Ching bar nangji pusi ke pupu.
1: Kopi si patient na blood ma la so ting si la panta blood pinang po. Bela ka VP lo te lage. P mata un E. P mata un E lo. A, B, A, B, O. La salita dolo. Anke la so avita jan jan ma avibang patient na panke A nang po. Sita jong si nitum long blood do olo. Blood bank long jong si blood do olo pulote. Nitum hala amunit tum ma a hisap nang lelo nitum long kopi ma ke do la pen pi dun det pa joy ke po lage
0: dal
1: abi jong si do pulo te lage alang ni tum handa ke joy lo patient handa ke joy lo ar ko nitum la blood bank amuni tum handa ke joy lo la dak pen lang dun po ar direct ki pi phi dun e he hala patient abi pen la ki pi nai abi ta ko chimi lai nang la chimi lai mane cross matching pu pulo la phan ke chimi li lo pulo te ansila so abi ke ako patient handa pi un ji
0: bisaralam non diffusible hospital along kenang ji ana blood avoided lo tangte kaprek civil hospital petala puson chepa choi ji avar saile puson da doma
1: ambostu ke doke do a non government a rule pen ke nitum net connection do adpo a blood bank tin ta non nitum long mane te boktarai an Golaghat puno Nagaon puno nitum ko an ma blood ke do nitum a hisab ani mang chepaklang nang po Golaghat tum ta chepaklang nang po nitum long jong sipine dorkar pulote ba alang tum ta pine dorkar pulote ba nitum long blood do o nitum long kam avedet pulote nitum chipi seroi un jerap seroi aru jong si nitum la blood storage center do puasonte nitum long ko an ma blood ke do nitum chibhag unji non bukolia punoi haura ghat punoi bukajan punoi
0: tante la bangso asai bangno matlem bom loma
1: claim klela non matke claim klela athepa nitum ke la karbiang long long gela nituma ke blood bank pulo nituma ke mother blood bank pulo hedi nitumar aper ke donai ke la storage center pulo la tuma ke matro store kori po ke nang sota hut blood pipo nitum ke seta non anta storage center ke ekta functioning avela la suppose nitum ke blood bank ba bastore pulo tele diffusible

0: lapuan apor nang litum English alun jai mek ang deng long pen ason son alun arj long iktang lo English alun jai mek ang deng long pen ki lapuan si kang tonik lo laki Akashvani Dipu adun tu jutang harchi ajai mek ang deng long pen karbia khaya long mirdong prakso kithip kihut kitheng lapen koson si arki ki padoma aputhak Kamsing tiso lapen hot bang pi helvelin timung pi atumang bong chihu chiput arjuiksena.
1: Karbia khaya long mirdong prakso lake isi kinang sot ajaton binong. Athe karbia khaya jutang jubat ke lun tumu pensi chirap plang akhay. Lasi mirdong prakso kasi mar pendang lok ki thip ki vut ki theng lapen koson se arki ke paduma La soputa kachitan jia panpura, karbia kaya long, anong kachitan klong, uveki mi adhuidi, sarkam sing tiso pansi, chupa iglo. Alangli, non mamat karbi traditional music school, lake art lapen culture department, penkang pupon, a school lo, tidok mukalong, aladakatan bang, asai klembom, lasi, radio nangkar juduna dumapan, aprangsi, kardong pajir lo, lapen ang lipans dami, kardong nang pajir iglo, kihai kardong. Tangte, Pini ke kecheng si nili nang li panangkar ju ikji la puyan lo. Mirdong prakso kupia son lo la soputak nang li radio nangkar ju dunarada tumapan kitan pajir mi ikji ma.
2: Mirdong prakso la ke litum karbia kheyang bong. Mata kaprega kheya tumistami metang lun lam mate porong buti mate tumo along taga cerap lang do la ke ang kung kung ang deng la pen. Kiti ke jang la pen metang reng et along. Ning ceparong lai hui long ta kenang sot lumir dong prakso bangke. Lasi laso amir dong prakso ke akaprek amen do lason si ceng pi ceng so ceng burup ceng liso ceng kumbang ceng langpong ceng dum dum tar singa ceng lason hei hui do. Lalu lasi ceng la kuson si karbia kelong kenang sot mah kecerap mah ke lai hui long si cerap dulu.
1: Kalang. Nang churu iglo mirdong prakso kupiason ma la soputak nang li klardak pen gethan ka pajir mia pot tangte nang li ki inut da duhui di lo pot si nang li komen tu pen si duhui di

0: la bangke ke parmang aceng abang lo la bangke ceng pig tip ceng nang ji aceng ajir mate adak lo la bangke ase ang tong lo
1: kalang kalang enang churu ik lo nang li phan nang li ceng pi ko son si ki tip mala so apot nang li nang ge paklang the ka pon tang te ceng buruk ko son si

Adun tu lekha lamar jana longpen prem terang kiluna lun arjuk senang. Alun alam te labang so apir bi. Labang so lun ke inut anim sopi araji mumang kilang meong si manaya turason turbong klarbong si labang so apir bi along patek long lo. Dang te arjuk ta labang so lun.